Iwo ni mo gbe okan mi soke si Olorun mi emi gbekele o ma se je ki oju ki o ti mi ma se je ki oju ki o ti mi ma se je ki awon ota mi ki o yo mi looto ma se je ki oju ki o ti enikeni ti o duro ti o awon tin se ni ai ni din ni oju yo ti fi ona re han mi oluwa ko mi ni ipa ti re semeni ona otito re ki o se ko mi nitori iwo ni olorun igbala mi iwo ni mo duro ti ni ojo gbogbo oluwa ona ti anu ati iseun ife re ti o ni ironu nitori ti won ti wa ni igba ti jo ma se ranti ese igba iwe mi ati ire koja mi gege bi anu re iwo ranti mi oluwa nitori ore re rere ati duduro sisin ni oluwa nitori na ni o se ma ko elese ni ona na onirele ni yo to ni ona ti o to ati onirele ni yo ko ni ona re gbogbo ipa oluwa ni anu ati otito fun iru awon ti o pa majemu re ati eri re mo nitori oruko re oluwa dari ese meji nitori ti o tobi okunrin wo ni o beru oluwa Oun ni yo ko ni ona ti o yan. Okan re yo joko ninu ire. Iru omo re yo si jogun aye. Asiri Oluwa wa pelu awon ti o beru re. Yo si fi won mo majemu re. Oju mi gbe soke si Oluwa lai. Nitori ti yo fa ese mi yo kuro ninu awon na. Yi pada si mi. Ki o si shanu fun mi nitori ti mo di ofo mo si di olupanju ise aya mi di pupo mo me jade ninu iponju mi wo iponju mi ati irora mi ki o si dari gbogbo ese meji mi wo awon ota mi won sapo won si korira mi ni irira ika pa okan mi mo ki o si gba mi ma se je ki oju ki o ti mi nitori mo gbeke mi le o je ki wa tito ati diduro sisin ki o pa mi mo nitori mo duro ti o ra Israeli pada olorun kuro ninu ise re gbogbo ogo ni fun oluwa ogo ni fun olorun baba omo ati ememo bi o ti wa ni atete ko se O nbe nisisiyi be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye ainepekun amen Olorun to po ni pa ati agbara Eni mimo Israeli Apata igbala Eni di duro sisi Oba lana, oba loni, oba titi ojo aye. Obiri kiti aji ipojo ikuda, yagbo yaju okunrin ogun. Asaju ogun lalo, akeyin ogun labo. Ari iro ala, eru jeje leti okun. Eru jeje ni gbogbo ile kile. Oba awon oba oluwa awon oluwa oba tin foba je oba tin roba loye oba to ba so pe ko wa ti o sen to le ye lowo ewo oba to ba ni ko lo ti o sen to le da pada a le wi le se ni o a le se le wi ni o a soro maye a soro mata se a wi maye o Olugbeja, oludandi, olunalowo, alaanu, alaabo, alabarin, toju alabarin aye yi lo.
ore kan soso ti o dara ju ebi kan soso to dara ju ore kan soso to ju ore ayeye lo ore kan soso to ju ore lo Olorun awon Olorun eru jeje leti oku pupa yagbo yaju okunrin ogun oba ta nsa fun ton kini ku kale oba ta nsa fun ton se ni nirora ona loba ti olodo yan ton fun ni niyan je ko lorogun oka be na lo fun ni loka je opa kan wo kan ye ogbe nikan gare nikan sile ona ni ma mu talaka jade lati nu akitan lati joko pe lawon ma lade oba to kun fun ara lowo ise iyanu kun owo re babi Jacobu ni mo fe iso ni mo korira Olorun olupese wa Olorun oludande wa Olorun olugbeja wa Gbigbega ni oruko re laaro yi ati ni gbogbo ojo

Eka bo pada lati orin inu iwe. Orin inu iwe keji niyan. Kun ti aro toni ojo ibukun yo se ro. Ne gbogbo ona, ne gbogbo aye ojo ibukun lo yo ro sinu ile yen. Yo ro si ode yin, yo se ro sinu aye yin ati emi na. Tori asiko wa laaro yi e ma je da wa lagara o e ti mo pe mo ni sai morin wa mo morin wa laaro yi gege bi ise mi gege ba ti ma se lori eto wakati yin dere fun ti aro toni awon rin ti a fin dagba bo lati ateyin wa papa julo awon dadi dadi eyin mommy mommy eyin le o ma awon rin daada ju awon iwon ba wa odo ati awon Gen Z o ti e nemo rara afi ti won ba ngbo ninu ile sugbon se ase nla anfani ati gbogan ninu ile lasiko ta wa yi e ja wo ni ti mo mu wa laaro toni life ya koko sofo.

0: Ibi ti mo fe lo laaro yi lati ba wa soro. Goni f'Olorun loke orun. Mo wa ninu iwe Samuel kini ori kenede ni ogun.
1: Dai porogun rara. Oluwa fa solu kale.
0: Eje nku onbe tori ibi ti mo nlo.
1: Ojoba oba akoko.
0: Naturally okan mi wa nurin pupo.
1: Igba to popo dori oye.
0: Sugbon ti mo fe ba enikan so laaro toni mi meni ti oro yen nlo ba mi meni toro yen ba wewe pe Oluwa ni kin so fe nikan laaro iwi pe ohun lohun ma yanyan.
1: Onu iludo. Igba mi na pe lujo.
0: Oluwa lo ma yan eyan.
1: Iwe
0: Samuel ori Kennedy, Samuel kini ori Kennedy logun.
1: Lujo.
0: 1 Samuel chapter 16. Nebe nemowa laaro yin. Nigba ti Olorun fe yan oba me leyin to ko Saul. Awon kan ni a mi je ka won gborin itan e mo binu. E mo binu. Ibi ti mo nlo laaro yi. Olorun ni mo yan eniyan. Fun enikan lenu ise re o nle pa one way or the other. O fe digba o fe dagban. Ti eyan ba fe ti eledare o ba fe nko. Oluwa si iwe fun Samuel pe ese ikini iwe Samuel ikini ori kenede logun. Yo ti pe to ti wo fi ma ka na Saul. Nigba ti o je pe mo ti ko lati ma joba lori Israel lori awon eniyan me lori awon eniyan Olorun. O ni fi ororo kun iwo re bi o se lo emi o ran oto Jesse ara Bethlehem. Nitori ti emi ti ri oba kan fun ara me ninu awon omo re. Olorun ni ma yan eyan tori wi pe eniyan ma woju Olorun ma wo okan eniyan ma woju Olorun ma wo okan okan lo si se pataki ti eniyan o le ri inu din wa ni a wa ni Yoruba bo won ni imu nika ko je agborun asebi. Asebi oni ko si waju ori oni han ni waju oju re we pe asebi ni inu le yan wa inu le da wa eda yen a wa mo boya ogbologbo eda ni abi eda titun lo wa ninu eniyan tori wi pe awon eyan ma diban wa ma pretend lopo lopo igba a wa ni mo boya eyan rere leni na abi eni buburu won ti gbara le wa tan abi ka ti gbara le eni yen tan a ti jo gbe ara lera wa igba to ba wa wu wa e lase wa ri pe ah ase ni bi leni ti mo gbara le amo oju o le ri afigba teni yen ba sumo yan won ni isumo ni la mo se eni abi be ko. Olorun ni mo yan eniyan eniyan o le ri eniyan the highest ta le ri oni ke wo countenance eyan e wo iwo si e ke wo iri si e ke kan ta le review e wo pe se ni mo de mi sure but a le so sha that's the highest o ka so pa won ti won je boya bi ojini ta won tun ma wo yan psychology Olorun so fun Samuel pe lo yan eni ti mo ri iwo na to fe gba ipo o wo ko gba ipo sugbon si Olorun yan o sibe si Olorun ran o sibe ibi to wa rank position to se wa se o ti pari ise ebe tan otu to ma high another one Olorun wa ran Samuel lo si ile Jesse pe ko lo mo ti ri eni tokan mi fe nbe ikanu awon omo Jesse esa ma nigbati Samuel woli Olorun nigbati kele mo pe eniyan ni eniyan ati woli ati pastor ati reverend ati evangelist ati kini kan church yiyen eyan la won na woli Samuel nigbati kiyesi tori Eliabu eyi to je omo agba akobi ni irisi ati iwosi o ti ri pe yes aha any ko si ani ani en t'Olorun so lele ṣugbọn Olorun so fun Samuel we pe ni ese keje iwe yen wi pe ṣugbọn Oluwa wi fun Samuel ma se woju re tabi giga re nitori wi pe mi ko nitori ti Oluwa ki wo bi eniyan ti nwo eniyan ma woju Oluwa ma wo okan so iwo to nwo ye ati gba ipo kan ati debi kan well tolorun ba bo sesa but se o ti se bi to wa ise assignment to wa nle fun be on so ti pari e so lorun lo yan sibe ko to ma lo ah mo fe je pastor mo fe je deacon mo fe je iya ajo mo fe je baba ajo so lorun lo yan abi awon pastor na wo ye pe kan yan no wonder ti ijo se ndaro pupo lenu ijo meta yi koda to fi mo ile se olorun na lo mu eyin mejeje oko ati awo se olorun na lo so yan papo abi pastor lo arrange abi enikan lo arrange yin be se pade wa fe lomi je oye tanu church church o si be si daru elomi o je pastor tan ijo o si daru nitori wi pe olorun o yan ene na awon eyan na nwo wa si e na ri pe ma e dey nice o oro tutu ma njade lenu won ma nse gba won ma ndawo won ma contribute won ma wa won wa hospitality won wa e tun fun mi lawon ebo mi Olorun o kin wo ewa Olorun o kin wo be eyan se lagbara to Olorun o kin wo boya ojo ori Olorun o kin wo boya eyan gbajumo Olorun o kin wo ipo te eyan wa lawujo Olorun ma wo deep awo inu inside tori be gangan le eyan wa okan eyan Bible son be kan pe okan eyan buru jai ni ta lo le mo okan eyan o bo en te jo nre ni yen kile mo to wa nu e mo de lawon rin meji kan ti mo fe lo laaro yi o ya so dojo mejo bi Jesu lo oba ti de Olorun wo iwa si eniyan yo wo ire bo eniyan se ni irelesi yo wo afoju

kan to so anything o ti sare si person pe ta me ba din sare da dan sure she tin kurukere awon won ti ti notice why ti observe won fe kan tele david ta n so ran pa re yi won ko sin to si gan self ona eje inu igbo lo wa inu igbo ni david wa on lo kere ju o si moju to awon agutan on lo si oluso fun awon agutan ninu igbo ordinary igbo ni ko le ja awon igbo etile ko le ja awon igbo kekeke ki kini won ki

lọ wa sele nigba ti Samuel wo gbogbo awon omo ti Elias nigba ti o wo gbogbo awon omo ti Jesse to bi to ni ti ori o wa ni se gbogbo awon omo to ni se won ti tan ni gbogbo awon omo re se gbogbo won na ti wa nbi ni o wa down wi pe abi keyin won ni o ku ese ikokanla sa wo o so agutan Samuel si wi fun Jesse pe ranse ki o si mu wa nitori pe awa ki yo joko titi ohun o fi de yin yi nibi t'Olorun mu emi ati yen lo bi won o ba ti ri wa won o ne sinmi won o joko o ni awa ki yo joko titi ohun o fi de won si ranse won mu wa won lo je eni pupa ti o lewa loju o si da e ma we en ton benu igbo kabiyesi olodumare eni ton gbe inu igbo won lo dara o lewa loju iyen tun mo so we ko si apa efon ko si lara re oluwa wa ko si Samuel ni be we pe dide ki o si fi ororo saani ame nitori pe o na ni eyi olorun da eni to fe mo lẹyin igba yen ni Samuel ise to seun to se Olorun ni ma yanyan ma sare lo sipo ma du ipo fe du gomina fe du alaga fe du are fe du Olorun ni ma yanyan sibe si Olorun ko ba yan o ba o lo ti fe se hey eje mu kanu orin ti mo ni mo wa pada wa laaro tuni oni tutun mama Bukola Akin Adesanwole Jesu ani ose yi lo ni jade soju opa irojara YouTube ma pariwo Olorun yo ran oro yi lowo ninu aye mi ati eyin yo si ko wa yo tutumo re fun wa ju bi mo ti se so lo ma sare du epo Olorun yo si ran wa lowo loruko Jesu Oluwa wa ma pariwo iwo no pariwo awa ta fe jo ho iho ayo ta jo pariwo ayo lodun ta wa ye lo su ye lo se ye ati nirin ajo aye wa gbogbo e na le lo wo tabi download orin lori YouTube ikoni konga gbomogbe Wells Road 89.3 FM Oluyole Estate nle Ibadan na la lanfani ati wayi te tin gbomi nibi ni ma ti ma gbe sori pada rele sugbon kin to lo laaro ye mama fi asiko yi ki omo lojo ibi oni ai ni ojo kewa ninu osu karun ini na ni omo de sire Daniela Murakinyo lo pe odun mewa le ni ojo kewa osu karun o se laduwa loruko oluwa pe olorun yo tubo di omo sisin yo si fi ogbon imo ati oye yo fi kun fun o ojo re lori le alaye yo pe yo si ni itumo ohun gbogbo ti Olorun ṣeleri lati mu ko ṣe lórílẹ̀ alaye gbogbo ẹ̀ ni o wa si imuṣẹ o mu ayan mo ṣe o si debi ti Olorun mu ọlọ lorukọ Jesu happy birthday ọmọde sire Daniela Murakinyo many happy returns in Jesus name ọjọ́ mẹ́jọ lọ́jọ́ pàdé bí Jesu Olúwa ti dé tó bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn bí o bá ti dé yóò ṣọ wa yóò pa wa mọ́ ninu ayo atalafia ta o si fa ayo pade lojo mejo titi ojo mejo yi nko abu olorun yo daju lori emi ati eyin ojo ibukun yo ro sinu ile wa abu jesu oluwa ko ni kako lori wa owo re yo si wa lara wa sirere
bẹ́ẹ̀ni yóò rí lórúkọ Olúwa. Adé Dàmọ́lá Olóyèdè ọmọ bàbá Olómi. Ojú òpó tó já sọ́dọ̀ mẹ́ fún ìkéde àbí ìpolówó ọjà. 0703063122 wọ́n lẹ́nu mi yá. 0703063122 fún ìgbà tó kẹ́yìn. 0703063122 títí ọjọ́ mẹ́jọ yìí. Remain blessed, stay safe, shalom.

0: ani gbogbo oju ayo to n reti lomo lori omo yen loruko oluwa olorun mu oju oye ma soju e
1: oluko re ni jesu
0: ojo eye to n reti lori awon omo yen loruko jesu oju eyen yen ma soju e ani loju ayo re yen eni eleni ko ni gba se re se mo ki eyin mama laaro.

0: baba e so nkan kan le kan mo fe bowe ke npa mi mu nkan kan jade nbe eni omo binin yen te ti pari ise lori ati fi sori aisan sori di aisan pe a fe lo pari ise lo wa pa o wa je pe iya omo yen lo wa ra malu ton fe fi si ajodun malu yen lo lorun wa wo lorun pe e le pa ile ise o ti ra malu ipe e lo
1: on to on ti on ti ohun ti mo gbo legba yen pe iya re ti sanwo idiyele owo di yele won lo so nigba ta ma di sosi o je pa ma lu any time the day sori aisan any time the say aisan mo te pa de lenu gate sosi
0: olohun ti gbe ti patapata
1: won ah ti lagbaja elo ti elo do ni ah woni mo ko ri ategun yen ni to gbe mi dide e je mo pe jade na so be pe owo kan kan mi to gbe mi dide lori eku mi agba olorun be
0: agbara olorun wa

wo no ma yin o le ne kan tun je pe won tun gbega leyin re o da ni tori ijoba akoko an reti alejo wa o se se kan darapo mo wa Pastor Young Arambadani o se se kan ti darapo mo wa sugbe ti mo ba se nse ye la fi n wa balata ni olope nitori pe ikonni agbon magbe na lawa ye eyi to kun fun omi ogbon ima ti oye ogbon tun jade ninu ope ni abalata ni olope olohun ta fi n wo o ki gbogbo eyin ololufe eto emi lolope lokunrin lobirin lomode ati lagba oya eje ka gba bi eleyi

0: abalata ni olope na la wa yi
1: ogbe nla mi
0: olu lo je ka mu iyin wole
1: idire re lo te yi ti mo wa
0: egbona kini ka fi wole si abalata ni olope ni titi osan yi
1: iyin
0: arun re ti alejo wa.

sọ nkan kan gẹgẹ bi a le so pe oro Yoruba ati oro Olorun oni mejeji je ba wo ni oro yi se lo won ma npe Olorun loyin atori kan se kan e mo yi pe bi funfun ba wa o je dodan ki dudu o wa e ma binu bi erin ba wa o se se ki ko se bakan na e ti mo abi da keje rin o se se na ko wa a tori kan se kan won no na lo lorun e tun wo pe ibo mo nlo abi oda eje kamo bi eleyi.

0: Abala tani ọlọpẹ náà láwa yìí ẹja gbàlejò wa ẹja gbé wa wọlé Pastor Young àbí Arambada ẹ bá wa káwọn ara lé lóhun tó jẹ pé ẹ fi ń kí Ọlọ́run ẹ bá wa fi kí àwọn ara lé.
1: Mo ṣe ba Ọlọ́run mo dẹ̀ ṣe ba akọdáyé aṣẹ̀dọ̀run ọba tó ní kí bẹbẹ kó máa bẹ
0: kábíyèsí
1: ọba tó ní ọbọ òní ọba àná ọbọjọ gbogbo. Ayeraye mo ṣe ba rẹ o.
0: Iba fun oba ogo.
1: Ọlọ́run agbaye kábíyèsí rẹ ọba.
0: Ọlọ́run Ọlọ́run ni o ma jẹ. Baba Pastor Young Arambada ewo ni ewo la fe mu nbe e ba wa pe daradara ko le ya awon ara le.
1: Okay. Ah oruko mi ni Oluṣagutan arakunrin kekere Adekunle omo
0: Ajayi
1: ti gbogbo eniyan mo si Arambada Africa.
0: Oda nibi te ti fenu re ko eja ti bebere Arambada Africa kilo ebo ni eleyi ti jade.
1: Ya ta ba so ibi ti Arambada Africa ti jade o bere pelu Arambada ara ti mbada opolopo lo je pe o wa to ni ara ninu sugbon lati da ara yen o le fun nigba ti oruko yen ma jade on ti aseda je ko ye mi ni pe awon eyan kan wa ton mo lati yin un pelu awon ebun kan bi ewi e ma ri pe ewi ijala atawon bebe to je typical yoruba ko se e le fo yibo se. There is no way you can sing cover pe oba ana obo ni ma so pe is a lord of lord is a god of but adun be gan ni yoruba yen adun be oni yoruba adun be ni yoruba yen ibe lo ti bere pe kawon eyan le ma yun ni ede ti wa gbogba ta bere to bere si lo ni arakunrin kan wa kan na awon omo mi ni ko wa dan pe kini ti o ju bi ti a ro lo pe is for the whole Africa o la fu jade pe Arambada Africa o tun to stage kan awon kan tun wa pe iran ta won ri pelu gbogbo kini pe is for the world but ko

0: 10 Muslim ati ala abalaye but program wa gbogbo nkan ta nlo ninu ijo Olorun ta fi yin Olorun te ba wo gangan omele awo e ma ri pe awo ewure awo eranko no fi se but en to ba igba kan la so pe na won gbudo lo but tori pe o ti sumo awo awon nkan kan ton fi se yen ni no o yato ohun ti won lo le orisa o yato te ba lo si China gbogbo awon ilu won awon kan bo awon olukan wa ba te ba de la won ko ekole dede gbe kede ma lu se get na bo legbe titi e ma ra en ton se gangan te ba de tin lu o de mama du e ma ri sekere awon sekere kan de wa la won baba kan won mama to epo le ni to mama gbin se get na gbogbo nkan ta nse ohun te bere o de level kan mo fe sa pada nigba ti mo be ti mo nse iwadi nipa awon ti a le lo fun culture drone set o si nbe ko si drone set meta ba la fe lo gbogbo agba mole awon tun won fi awo se bo mo de korita kan gba mo nse awon research won la won ilu kan wa to je pe ko si won se le se tun ni ti o ni gbeje e wa won gogan tan saba lu yen iya lu yen awon bi kan wa awon kan wa to je pe e le dede lu lai se pe teje sile bo jesu ti teje sile fun awa we need to withdraw tori ngba ti fission yen bere mo go deep pe lati wadi ki la won kan ta le ma se what can we bring in to bring this culture gba to pe we start blending it gba mi a le wo aso ile wa gba mi a le wo English dress gba mi a le okay everybody come with native but natives to po juri wa ni Ankara and Ankara native wa o yato but ko si sa ko si bi eyan se le wo aso ile wa to le se ara le arabiti ta je ko ye mi gba ti program yi bere ni ta muruko wa ko si bi obirin se le wo aso ile wa ko le se ara le to ba ro iro to ba wo buba o ma di orun ni ki se ni sin half naked no there is no way you will dress in our culture or our heritage that you will not dress normal you can't dress crazy that reason yen but tabani ka ma wo deep pe kankan the religion wa ita wa gbamu Christian o yato but ema je ka ma lo nu religion ko ma di pe boya antako esin kan sugbon je ka wa focus ohun to sele nisin ni pe the arambada Africa we promote our heritage the way we dress the way we talk mo se so yin bo bai mo tin se ohun ti mo gbe dani
1: ara ni
2: Pastor Young, you know, akoko yen ibere n ta water se opo ojo opo nse belemele bawo ni ka wa sise akoko yen de ti lo oda eja ka se lala fibo e ti mo pe mi o le fi dun yin 0916-893-1000 0916-893-1000 tabi 0915 3334 893 0915 3334 893
0: E se gans, olotu.
2: Ajayi. Ajayi. Wawen yon ti mo, on ti da yon mo. Kote di ni ni beri mo, oma, yo ba tatani.
0: Benyo. Se
2: tun jomo ilo, ati epen le, tu jekwe agbebi Jason.
0: Benyo.
2: Lo ikiti.
0: Benyo. Ibe ni Jerusalem wa.
2: Ibe ni Jerusalem wa. Bobo enye, toku, egba, folon. Eja kini lati ba, tu jekwe etiche kini, tolon ti ron yin ni sheyi ye. Nje ati ere ohun to je pe o le fa wi pe yeshe ti o fi ni pada seyin gege bi Jesu na se so
0: baba o po o po
2: ni bi le nja
0: kama ko te so yi to ti pe todun yin gan odun ta waye
2: ta
0: in fact challenges yen po challenges yen po pe wa omo so ni pada so ni drop program yi but mo mo nti mo gba know how the challenges me lo mo fe so she physical challenge ni spiritual challenge ni pe ani ko ni sese tori mo wo iye awon ta jo bere nigba temi wo ibadan yin opolopo won o si mo
2: baba e je ki asari beni lai hello
3: hello
2: hello ta ko le e ku ro le ma
3: e ku eto
2: esma
3: aku simi ni sa omo lara ade so ba ni lataye go
2: mama e ka bo sori
3: Hello. Yes, ma'am. I ki alejo wa mo gbadun oro ton se nso yen pe ki ara mo wo aso le wa a fi mo mo ti ara le lagba olohun ko mo baje fun
0: ise
3: re se wo ni bi se loruko
0: je ese mama
3: mi lo lope o o dupe lowo olohun fun ami re lori mi ati mi atomo ati dile mi lapapo ateyin na te lo layo te nbo la lo ja guru ibi ti a wa Eje nko re ope mi o emi oyin oluwa emi oyin oluwa logo oluwa dara emi oyin o re se wo yin oluwa
2: akoko yesu baba bi no ese ma ese ma o da gege bi on tem ba lo papapa
0: ah emi emi na lo pe tori ko ye ki emi mi ri ojo ni pelu awon challenges my head everything bo nkan kan ni mo gbagbo sir every year to ti gbeto e pe o bo si akoko ose ojo ibi mi ni oluwa ki lo fe ma gba I'm not the party type but to fin da mi si mi o mo ohun ti mo se fun e gan ko ye mi e mo to de kori bo se wa dide kori kankan o ni jo tin ba mo ma tesa gere ma wule je ki mo but the only thing like this morning gba baba mi kon soro ni pe loni o e ko ma dupe baba ta ba ti enu bo emi lo lope seri program ton bo yi emi lo lope ma jo like ah ta ba ori ti mama yen ko emi mo ni emi mo ni emi o yin oluwa ni won gba ti mo wa laye emi ni mo yin oluwa
2: okay oda e je ka wa se bele ni tori pe ijoba akoko yo tun gba wa ni ojo miran lati tubo tusu de sale
0: ko si wala
2: ko je ya edaji koko ni a le today be ona ni wepe gege bi on to je pe e ti fe ma wonu re e ti fe ma ti okan mi mu oro jade ona ni wepe gege bi on to je pe e ma fifo olowa lodo odun todo yin tun to fe ko ki lo nfa ni soke
0: eredi to fa ni pe lati fi yin olorun gbugbo awon omo ti mo nko je mi o lose anyone of them
2: oluwa seun
0: lodun yin mi ni record pe mo lose boye nikan mi lose nikan mi o lose ara mi mo so le kan pe challenges wa o de level pe boya ka cancel e but mo so nkan kan wa won yen pe ah on la fe yin ki n sha wa it's not about our money gba ta fe gbadura nibi ta ti ko aso fo olorun olorun o mo imura wa kere o bowo lo ni nkan ngba ta tun bo kini koni poruko e aso va bike o kan lori speed se ba wa re ah de subu emi mo tun fowo mu mo tun se kan e to tell mi wa lo tun lo mu yi to lo ja si dun ko kota sa se ba wa na re se mo awa lo lope ti ru ko yin ba sele eyin mama wo pe en ti mu reti nko
2: e to e ti wa so wi pe the Almighty God,
0: Olorun Alagbara.
2: Ewo nitori ijoba koko ma ba lo wona. E ti mo ipe bi eni se kini. Bi eni mu keke ologiri na la koko yen se ma nse. E ja kin tun bere leyi odun to koja awon ile awon ma lai lobi lo je gbe ti se sugbon lodun yi. Kin se be o sise ke ya nbe ki lo fa eleyi
0: iredi ti odun ire a fe appreciate awon eyan kan ti olohun tin lo fun wa then lodun yi in house lo poju gbogbo awon omo ti olohun ti ara ara bada gbedide we want to come together lati yin olohun nigba ti olohun fun wa ni team yen pe olohun alagbara Olorun alagbara yen lo so titi di ta fi de bi yi pe looto ele la orisirisi koja sa asova egbe lo kan emi mo tun fowo mu pe kini ki bobo e to gbe wa sile ohun re di niyan odun to koja oda awon molai ni ya lati lo yin olorun lati lo je ka won na mo pe they are very very important to people but lordin you want to appreciate people gbogbo awon tolorun tin lo fun wa boyen to fun wa ten kobo en to fun wa ni toro you want to appreciate them lati wa kura wa jopo ninu ijo ti a fe lo lordin
2: ha oda e je kin wa mo ibere leyi ka le ma kase gbogbo
0: yes sir
2: ona ni wi pe gege bi ohun te so boya awon mo to jade la be yin ni gbogbo awon mo won yi gbogbo awon to je pe yo fara awon wo lo je pe yo darapo mo yin lati yin olorun
0: ah nipa ori ofe olorun ah mo la won ore mi kan ore mi ni won they are my brothers o ma npe won ni apala boys
2: apala boys
0: age guys apala guys apala le leyin gba yen ronke ade voice ikona awon mo mi ni ninu luwa ni lati oyo ni e tin bo then ba mi oluwa ba mi se iyen ma fun trumpet lo ma fi yin olorun
2: ara
0: be na ni ikan na tu wa to ra ko mu gbugbu won mura ni ikan tu wa saxophone lo ma fi yin olorun iyanu sax ikan na bo lati eko iyen na o ma konrin bi baba ara ni
2: ara na ni
0: gangan lo ma lu leyin mi tele nigba to lo ma promote o ti bere sin konrin awon mo kan na bo lati Canali twins lati Sagamu want to introduce these children to the world. Awon mo yen na te ba gbo ohun won. Taiwo Dami praise Eko ni gbogbo yen na tin bo. Orisirisi ara awon to ma jo awon na wa nbe. Ijo ni ti won. Awon na wa nbe awon to je pe oro siso ni ti won. Iru Tomi Tolu Adio oro siso ni Olorun fi oro oro Olorun
2: e to fe fi le kan ran mi leti omo kan na wa ni kawo mi na to je pe asas na omo binrin omo bi omo odun mejila
0: wow
2: lo je pe o na to fi ndara amo bi won se riyin
0: no wala
2: leyin isin
0: ko si wala baba
2: bi o na yo si wa dara ni
0: si wala
2: lojo na si wala yin lafi

0: ekurole o asiku dede woye o ma so ipe nigbakigba ti olorun ba ti fun wa ni ore ofe lati ri ojo sunday tuntun to nse sunday oloyin a ma so ipe eku ojo meta ona la makira wa aku isimi ologo toni mo gbadura ipe opolopo re la ma se loke ipe loruko jesu christi e ma gbagbe tutu gbori afefe ona ni iriri lagba ni ile ise wa west radio 893.3 FM west radio 893.3 FM ona ni eto iriri lagba lo ti bere bayi e ma gbagbe pe to ba ti di ago 5 si ago 6 ona ni a ma mu eto iriri lagba pelu awon alejo wa ni kale e ma gbagbe pe a mo ma so ipe te ba to ba je pe nule le wa ni e si radio yin si west radio 89.3 FM to ba jori busun to ba je palo boya le po leyin te wa boya titi le nlo loju popo e mu ero ibara ni soro yin ke si si ile ise wa west radio 89.3 FM mo ni gba o pe te ba de ti bere si ni gbo bayi e ri daju pe e gbo pari tori pe awon wa o tun ti gbe eja nla ni irole yi ma gba ipe opolopo awon idile na won ti wa si ori afefe wa ni biba ninu kulu wa biba ni le ise wa ni west radio 89.3 FM dele to gunle si alaafin afenew ni oluyole ni badan biba yi ati gbe awon idile to je pe won ti lo adota odun ninu irin ajo ife won ati gbe awon logoji odun wa ati gbe awon logbon odun awon baba ati mama wa won tin wa ni kale ni role toni yi won fe ba wa soro emi omo yin na ni mo ba yin soro nile o oluwa fun mi layo aya michael ogun tona emi na ni mo ba yin soro lowo lowo bayi nile ise wa ninu kulu yi ni west radio 89.3 FM ni oluyole ni biba yi awon alejo wa ti wa ni kale boya eti e ni nkan kan te fe ba won so boya ni ni ibere kan tabi omiran eleyi te fe bere lowo won won ti wa ni kale to ba ti to akoko lati ba won soro a o pe ero to wonu kulu yi awon ero ibani soro wa pe won sori afefe e la nfani ati ba won soro awon baba ati mama wa won wa ni kale lowo lowo bayi awon ololufe mejeji won ti n bara won rin ajo ife o ti to odun melo kan seyin awon na ni baba wa David Adegboyega Mustafa ati awon mama wa Mujidat Moromo ke awon na Mustafa awon na wa ni ikale lowo lowo bayi baba wa won je muslimi tele sugbon nipa ori ofe olorun olodumare won ti di christiani bayi ati awon mama wa na Mujidat Moromo ke Mustafa won ti se igbeyawo won seyin bayi o ti le ni ogbon odun o le mejo ta npe ni ogoji odun odin eyo meji won ti se igbeyawo won lati 1988 in fact won ti di grandma ati grandpa ni awon ta gbe wa si bayi loni e o gbe oro to po lenu awon ololufe mejeji ton wa ni kale lowo lowo bayi awon na ni pastor won ti di pastor won se ise ranse won ni house of power ministry house of power ministry iyawo won won je oluko sugbon won ti fi eyin ti ni bi ise oluko lowo lowo bayi ma pe awon baba wa Adegboyega David Adegboyega Mustafa ma pe won sori afefe e ba wa ki awon ara ile baba wa
1: o ki wa ku irole ni gbogbo ile ati ibi ti a tin gbo wa ni irole yi mo si gbadura pe loruko Jesu a o ma ri anugba
0: ami Jesu ami loruko Jesu mama wa Mujidat e ba wa kawon ara yi
2: o ki wa ku irole ni gbogbo ibi ti a tin gbo wa akusimi ni o opo ele ma se loye lori epe oko ni jase mo fun wa
0: ami jesu gege ba se mo yi pe ngba ta ka profile yin si tan sin yi ari wi pe o ti se die te ti se igbeyawo a te ti bi awon kongon saye ni ibi bayi lati bi ogoji odun odi meji ti e ti bere irajo ife yin ejo baba wa mo fe ki e ba wa so fa awon ara ile bawo gan leyin ati mommy bawo le se pade
1: yo dara fun wa
0: ami
1: bi a se pade na ni pe emi ati egbon won ni ore ti mo ma n wa lo sile ti mo to na si ma n wa mi wa sile gege bi ore ore kunrin ni mo so sugbon nigba ti mo ri irin ajo yen mo ma n wo ti a ba dele won ma n wo bi won se ma n relate pe lawon obi pe lawon ore ti won ki n se ni to ma n jade ni opo igba mo sa ri pe mo wa wo pe bi eyi o ba je aya eyan ko gbodo je ale eniyan so ididi mo fi wa ba ore mi soro ni pe ara kunrin wa bo ni aburo re yi koko ni a pe se o kini mo ri si omo ni laye igba yen de ni eyan ma n ke ko kin se so pon na ba se ma n so yi an lati study o je awon na de ti ri wi pe iwa si ile awon ati irin ajo temi ati egbon won rin ohun lati je enikan ti so bi a se jo soro ni ore mi koko ba abure soro ngba to di wi pe ko si okay lagbaja iwo na ba so se bokunrin ni e o sa se din ti a bara wa soro ni ti olorun de fi ase si
0: oluwa seun mommy ejo se bi daddy se so na lo se ri ki leyin ri si ngba yen ngba ti won wa ba yin gba mo ni fe re o je ka jo ma fe ara wa
2: e se mu dupe em gege bi e ti gbe pe egbon ore mi ni won sugbon mo ri pe ugba tan ba tegbon mi koko ba mi so mi ejo ko so na nbe jare egbon ore mi ma ni o tin gba to den tan ba mi so mu de ri pe awon na ninu gbogbo ore ti egbon mi nko kiri a je onirele won je onisoro bi an ba ti de bayi gbogbo awon tan ba ti ba ni ile won a kin e kuro le ma e gbon do bale o ma ri pe mo ise eni alapan dan kan so bi olorun se gba gbogbo ni
0: Oluwa seun. Dadi gege be se son bi ba ninu oro apileko yin sa. A ri pe idile musulumi ni e ti jade wa. Se ko to di pe ri awon mommy. Se musulumi na ni yin abi ati mommy na ati mommy na.
1: Yo dara fun wa.
0: Ami ami.
1: Musulumi ni awa mejeji.
0: Ah, Oluwa.
1: Nigba ta pade. Ta si se igbeyawo. Sugbon ninu irin ajo yen tabi omo kini tabi keji ti irin ajo yen ri bakan se de mo pe gege bi musulumi emi o ki tira lo titi sugbon ninu irin ajo mo ri wi pe o sa ni iberu olorun o si je ni ti o je olooto gege bi ori ofe ta fi fun mi sugbon mo wa ni irin ajo jokan lemi olorun wa ba mi soro pe kilode ti mo wa alarina laarin mi ati eleda mi ni pato ibi ti mo lo ni pe mo lo ri afa mi kan to ma ba mi se eto amen to ma ba mi sadua let me put it that way
0: yes
1: ni gba yen so ma ba mi iye wa son kokan o te yorin o te gbogbo ton ma te o ma fun mi ni tadabi se tada la pe abi o sa ma fun o wa ni ore mi pe ohun o mo nti o nsele si nkan ti mu ba lo sodo e bi ohun o mo pe ibe to nri pe kini e ti temi lowo ko si temi lowo o le temi lowo ninu emi sugbon mo ri pe ko si ona abayo lodo re ko mo ona abayo to fi le so mo wa kuro ni le eni etan ni lu ibadan bi na ni mo ko lodo eto mo wa nlo outskirt of Moniya to be precise nibe mo wa nlo se o fe wo ilu Moniya gangan so le mo wa gbo ohun yen pe kilode to n wa larina laarin iwa ti eleda re inu oko cassava kan ni mu degba koja ka to de please barracks to wa ninu ninu moniya ni aye igba yen mo wa wo tun mo wo se ta lo n ba mi soro ibi ti mo ti kuro alari na leni yen je si eni to da mi ki lo de temi na o le to eni to da mi lo fun rara mi so fortunately enough mo se n de ile ikon na ma bro ore mi kan wa ri mi ni ah onku nkan kan be so o sa ba mi so ah gbogbo e ja ka fi sinu adura mo olorun sa se se eto irin ajo mi ti mo fi di
0: Christian
1: ni ye
0: so aje pe yin le so mommy di Christian ba
1: Jesu lo lo sise
0: mommy e gbo ba o di
2: ise olorun ti ni eto fun gbogbo eto olorun ni
0: Oluwa seun mo kan ya ba sibe yen ni ejo daddy nigba la o ti todun melo abi odun o se die lodun bayi te ti bere irin ajo ife yin eyin ati mommy ejo se o ni awon idoju kokan to je pe e le gbagbe to ti sele ni ati bi ogoji odun meji yen to je pe o ti teti la koja to le je eko fun awon to n gbo wa nile ati bi olorun se ran yin lowo lati bori awon isoro yi
1: yo dara fun wa
0: amen amen
1: irin ajo yen o dun o si larinrin sugbon yoruba ni onisuru lo ma n fun wara kinun igba ta ba so wi pe oko laya tabi eyan ni ore amen eyan fe ni afe sona eyan ki mo n to le oja okunkun ni eyan le so n to le ba pade nbe sugbon te eyan ba sunmo olorun te eyan de kun fun adura te eyan o de sare jun ti olorun le se fun eyan lo yo bori isoro so ko si ile o igbeyawo ti o ni ni la koja ti e iti awa christiani pe ni witherless experience so yo, that is
0: ajo
1: aginju exactly so but nipa di dro ninu ife olorun fi suru irin ajo yen iyan bori
0: oluwa seun mommy nje le ranti boya ila koja kan abi meji to je pe tori daddy ti fi ogbon won ti fi down ibere mi e sugbon aya se mo awon mi wa ni fina eto isuna ninu ile o le je isoro fun won airomo bi ni orisirisi isoro keke ba se mo pun lo doju ko idile sugbon fe mo eyi to je pe e la koja to je pe olodun de mu yin to mu yin bori e ati awon nkan te se awon nkan wo le se ti e fi bori e awon olodun o le so kale lati ile oke wa pe ohun wa fe mu yin bori e ba wa so die fa won ara
2: Jesu wa pelu wa
0: amen Jesus
2: ninu ini ajo ipeyawo gege bi an ti so wi pe oje didi ni oja nu apo o dabi alubosa tara nigba te ba dele e yo kekere soto e yo ni la soto e yo wewe soto e re to ti ra nbe
0: be
2: ko le ra imu dele be na ni rin ajo igbeyawo idojuko tin dojuko idile kokun o yato funra
0: won
2: gban awon awon eti awa le so wi pe nigba ti a bere rin ajo yi se mo pe ani bi kan lati bo si bi kan
0: be ni
2: o dun o gbogbo e dabi nkan sugbon olorun mu wa bori e ju gbogbo e lo ife lo se pataki ka je olooto sira wa ti oko ati yawo ba ti je olooto ko si ti an le ma la koja mu bori soro yen ti an ba ti je olooto sira won to je pe te nikan ba lo nlo oje ko je po je na ni o ba ti o si pe ma se temi ki ma se ti e ifowo sowopo o se pataki ninu rinjo agbeyawo ta ba ni ka ma so awon nkan ta ti la koja
0: e ba wa so kan mommy
2: ani kuro lori e
0: e ba wa so kan at least ko tele e ba wa so kan
2: yo dara fun wa
0: ami ami
2: irin ajo yen nigbati an lo igbati awon omo tan wa ni ile iwe gbogbo e o o dun kan ṣugbọn adupe lowo olorun pe olorun ran wa lowo ati awon omo yen awon nkan ta ba fun won an je ko te awon olorun so o je ki inu wo dun o je ka lase yori lori won so awon nkan ti irin ajo na ni pe serin igbeyawo nkan ma ngbati boyo ko lo tin sise ti yawo o se won ni idojuko boya gbati yawo n sise toko ni se lowo e ri pe yo fi si ibi kan mo ranti igba ti a wa ni ibi ise a wa ni ka lo si a wa lo si ncc an se nse o wa de odun yen a fe se exam boya final exam lati an gbe adogba mo wa wo ko sowo moto lowo mi mo wa rin se lati adogba de islamic baso hun se ri pe mo rin lo mo rin bo pe se mi wa ni exam ni mo ti bere kini mo do gbodo pari e so olorun yo ran wa lowo sugbon gege bi nti mo ti so pe ife lo se pataki igba ta nla won kan in koja ati e kakun pe anti ya kakun pe o ye ko ri ba ngbo baya gbogbo e ma bo si oju re so idile o yato si soro de elomi omo ni elomi ati je ati mu ni so olorun yo ran wa lowo
0: ami
2: je ko ni ti wa
0: ami jesus eh ile no lo oro ti e ba mi da yen lo ma mu wa lo si ori nkan ta fe gbe yewo loni yi a n gbe yewo pe awon isoro to ndoju ko idile aye odi oni that is modern family awon ilakoja ti won ri ati bi olorun se ran won lowo lati bori gbogbo awon idoju ko yi abi awon isoro to wa ni oju ona aye won igbon oro ti mo mi so ton ni ma fi wonu gbogbo awon ibere ti mo ko sile ti mo fe bi yin ti oluwa ba gba wa ni aye my mommy so pe ijoloto si ara eni ninu igbeyawo pe o ma nje ki idile tesiwaju ibere mi wa ni pe to ba ti ta wa ri pe idile kan wa to je pe ijoloto won boya iyawo ti betray oko tabi ko je pe oko lo ti ja iyawo kule nipa pe ko n gbekele tabi ko n gba to wa fe se atunse ejo so sese lati se atunse yen pe mo fe tun so possible eyin ti nkan ti mo fe try lati so ni pe awon yoruba ma binu o daddy won so wi pe igbe kinki leti awo gbegiri pe toju ba ku nbe se okan so le ku nbe so sese ki oko tabi yawo ko tun le gbekele iru oko e tabi yawo e mo ninu idile
1: yo dara fun wa
0: ami ami
1: seri ko si ese ti eyan le sera won ti eyan o le darijin leni to ba ni emi olorun sugbe ni ti o ba ni emi olorun yo ba ran ti asise yen titi lai ni o iru eyan be o de le ri darijin gba latodo olorun na tori nti we mi mo so fun wa ni bi pe ka darijin ka wa na o le ba ri darijin gba gege bi adura oluwa ti so ikeji ni bi pe ko si bi ese te yan le seyan te yo le darijin eje fun wa ni apere ni odun kan wa ni le ijosin an ijosin lo ni le ijosin ta wa tele ko to di upa wa ni bi tolorun fi wa kale si bayi isin lo be ni emi olorun so wi pe enikan wa ninu ipejopo yen baba yen je 62 no 64 mama je 60 years la ni odun yen en ti mo so 1994 ni on wa ni eni won padanu omo won kan soso ti won ni omo won kan soso ti won si ni yen arabirin to tele won wa si to je neighbor won ninu ile ton gbe ohun lo fi emi aje lo fi pa omo yen won de mo wi pe iru ise be ati ise be wa nu aye omo benrin tan mu wa sile ijosin sugbe mi olorun tu asire on wa pe arabirin yen ngba ti emi olorun so wi pe nkan bayi bayi ni to ise to se won ba soro o jewo on wa pe baba ati iya yen ni ojo keji ti se ojo monday won wa fun counseling eni te mu wa yi lana to wa josin pelu wa o nilo adura ṣugbọn won wa fi oro olorun bo awon idile yen esewo ni esewo na le seyin te fi le darijin awon yen de ni won ti wa no christi na wa fi to won leti pe ko si ese na ti and okay at the end of it all ti won so fun won wi pe eni bayi bayi tan joje alabagbe po on lo ipase re ni emi omo won fi bo omo kan soso ton bi e woru ojo ori won gege bi abiamo iya koko faraya sugbon emi olorun gba sakoso won darijin won so eniyan na di omo pada so ta ba ri iru iriri beyen ati iru irajo beyen ko si ese ti oko ati aya ti won le sera won ti won le darijin iye to ba je ninu idile onigbawo tabi ti won ni iberu olorun
0: Ami Jesu. Mummy, kini ijolo to sira eyan kan ki lo tumo si ninu idile ni arin tokotaya kini nkan to tumo si
2: n to tumo si na ese yo dara fun wa n to tumo si na ni pe nigbati opolopo idile wa to je pe poko ba lowo lowo yo so fun ya o pe ko bo o si lowo o ah jolo to sa to ba de je pe iyawo na lo lowo lowo to de ri popo ohun la nkan koja to ye ko ran lowo to ni ko bo ko si lowo ohun e ri pe won ti je alai jolo to si ara won to wa di later ti an wa find out pa e bo e ni o si owo lowo yin ni owo kan ko o ma n bi eyan no de ma dun eniyan sugbon ijolo to ni pe bayi la se fe rin re ajo wa iye bayi mo lagbara lati fi le to ba lagba iwo na ele wakun ojo looto sira won ti ijolo to ni pe nigbati oko ba ni ohun lo bi kan ta si ti gbagbo pe ibi to lo yen na lo lo ti yawo na ni ohun lo bi bayi to je pe ibi to dagbere yen na ibe na ni o lo ti nkan ba ku de ka to iyawo so pa ti ba oko ba ni ko ma si nkan kan e ma wori change kan wa ni owo mi e je manage ti yawo na ni e wo ko si nkan kan pa emi na de ni change kan lowo ka manage ije olooto sira won niyan ju gbogbo e lo ni nirun ajo o se ninu arun ajo gbe yawo adura se pataki ta ba tin ko se ni to pe ko si siyawo to ko si marriage dile to perfect sugbon adura ati suru ati farada o ma nje ke yan bori gbogbo isuru yin
0: ese ami jesu ese ifarada o ma nje ke yan bori gbogbo isoro to ba wa ninu igbeyawo mo ti e ka nkan kan lori internet yen ero aye lu jarabi ajere mo ka awon idile meji ni obirin lo ko oro yen so o ko foran yen o ni pe ohun pe nkan kan sele ninu idile won ti mo fe ki e ti e ba mi so nkan kan le lori laarin tokotaya ni iya obirin yi arabirin lo ko ile o ko ile ti e won ya le gbe ni ohun atoko e sugbo wa ko ile si ita ko je koko mo se mo pa nsoro nipa nkan teyan le ba dari jinra won se atunse wa teyan ba tun le arabirin yi o wa kole sita oko won wa fe gba ile mi so o ti gbe ile yen fun agent so awon eni yen lo nba mojuto en to nba mojuto o wa fun oko fun o sa connect o so agent ati oko papo so o gba owo ile yen o se o le ma je ko to normal owo sugbon ko jewo foko pe ohun lo nko ile yen so titi ton fi kode nu le yen ton fi se gbogbo e sugbon mi wa mo ba se ri se su to je pe oko wa papa mo pe iyawo ohun lo ni le ti awon gbe to de ti sanwo ile yen e jo se ru okunrin be eni ko se se ti ale darijin to obirin yen so nkan to sele to fi je ko ohun iru iwa bayen o kini ru kokunrin yen kini ko se so tun le gbekele ru iyawo bayen to da to se ru nkan bayen fun
1: ohun to sele ni pe Yoruba ni ti o ba si ese ese ki se lasan iru iwa be obirin yen o le sadede wu
0: o so pe ngba to wa kekere boya ma daddy
1: boya mo bi e na to gbe iru gbe be yen
0: so
1: e se ri to ba ri be yen ti okunrin ba mo wi pe enti yawo ohun ni ohun na lo ohun ni at the same time awon omo na lo ni because ti eyan ba ni arojin le be yo se ese gbe yo de sinobi ninu ru iru irin ajo be yen o ma da idile ru so ye ke eyan mo wi pe we se bi ile to ko at the end of it all, yo ja bebe fun idarije se to ba ti bebe to de wa submissive ko si nkan ti eyan le se se tori nkan bi ran ko tori olorun wa ikeji ni tori awon omo tori yoruba ni bi ibi ti erin meji ba ti ja iya ma je koriko ni iyen ni wipe ti oko ati yawo ba gbora won ye yo affect igbe aye awon omo so idi ni yen te yan fin lati fi suru se igba melo gan la lo nu aye yi the life itself is temporary to clear off whatever situation te yan la koja
0: e se baba wa mustafa e je kin ba mummy wa mujidat mustafa soro mummy e jo mo fe bere ni o kini amoran yin fun ru awon obirin yen iru awon obirin bayi tori pe oro to so pe daddy e igba to wa ni kekere pe baba e o ti o man treat mama o fi ya je tori pe mama lowo lowo pe so na ti wa determine ohun ti pinu pe to n ba lowo nigba to n ba dagba to n ba wo ni igbeyawo ohun ko pe ohun o ti eni je koko ohun mo pe ohun lowo ta bo owo ohun busowo e jo kini se mo o ti pinu e lati kekere o de se ki won ni amoran yin fun ru boya obirin tabi okunrin to n la ru nkan bayen koja lowo lowo bayi ko ti se o sugbon ko ma ba se kini kan ti ko se
2: yo dara fun wa ojo ni ti wa ni amoran temi fun ni pe ninu gbogbo mo so pe ife se pataki adura si se koko iru obirin to se wuru wa beyen ntemi te ro ni pe boya o ke fun pe oko ohun nyale oniyawo mi
0: to ba je be na
2: o le je pe tori pe n lo nfi ati ri awon oko to je wi pe oko n ko le sibi kan o si tun lo si ilu bi to tin sise o tun lo ko le sibe o de fe yawo mi sibe ko de je ki iyawo ti le mo se mo pe ru ohun yen beyen ti ru yawo yen na ba lo mo o le gbegru igbese beyen sugbon ju gbogbo e lo imoran ti mo fe gba won ni pe nunu gbogbo e je ka fi isokan lo se koko ju ka je olooto si la wa ka de je ka fi imo so opan nitori ti wa kon tori ti awon omo ti eni ta nso yi to bo wa je po ti gbemi olorun laye to ti sumo olorun emi olorun o ti ba soro pe n to fe se yen igbese yin o da nitori pe tawon obi e ti se yen iyun mi pe ko sele sohun sugbon tori pe boya ko si ni inu olorun lo titi so bo ten to ba wa ninu olorun a le a mo pe iti won niyan bi an se awon awoyan ru e ko de ni sele sohun so olorun yo ran wa lowo
0: amen I bere miran dojuko daddy baba wa mustafa e jo kilode ti awon tokotaya miran ninu ile won wa ma gbe bi eku ati aja won ma e bi eku atolongbo ninu ile won wa won ni won o ko ti mo gbo story kan to sele seni ti mo sumo kan to ye pe oko gan ti ku sinu ile boya ojo meta bo ojo merin oni ya won de jo n gbe ninu ile kan na oni yawo to mo pe oko ti ku sinu le won de jo I don't know mi mo ru kini kan to le faru nkan ba yen ninu idile
1: sere ife ni akoja ofin ti o ba si ife
0: adadi ke to ba mi dan ibere yen e je ki n pe awon ero to wonu kulu yi e je ki n pe sita tori pe akoko wa tin lo die die e yi ki n pa awon ero yi sita boya awon ara ile boya ti e ni nkan abi okan abi omiran ti won fe ba wa so boya ni ibere kan tabi omiran te fe bere lowo awon baba wa Mustafa David Mustafa tabi lowo awon mama wa Mujidat Mustafa awon ero to wonu kulu yi awon na ni a fe pe sita enikan ti e ti pe e je ka gbe ipe yi hello
3: ẹkú atijọ.
0: Hello, ẹkú rọlẹ sa baba wa.
3: Hello ma.
0: Ẹkú rọlẹ sa, yes sir. Yes sir. Ẹ ṣe baba wa, I know. Ẹ ṣe gan.
3: Mo kí àwọn àlejò wa baba wa ti ya wa.
1: Yes sir. God bless you sir.
3: Yes sir. Ni ọnu awọn bele ti mo ti fi ko ninu oro yi. Mo fẹ lọ bi ku kan be ti gbo bi mo fẹ lọ ni pe arabirin to kule ni bere pese lai bun oko gbo
1: okay
3: oko ni kolo
1: ogo ni foruko
3: ko to ba koko na ba kulo bebe ti so ko laburu ni lo asu gbo kan be ni lati odo ti mi o to ba ko lo ti lo ma je ero abi isoro si awa omo eni ile yo ba ti wo okunrin te lo ba mi ti ri baba wa
1: yes sir
3: Shele
1: okay
3: so ki ko le pari won de ti bi mo
1: yo dala fara
3: fun yen o wa po lo nu ile yen
1: okay
3: bo le gba to po lo to ti o ma sa ba je un ti a ma so ni paru okunrin be e se o
0: e se baba wa e je ki sare pe awon ero yi e je ki n pe won sita tori awon ti won ye se n gbo wa fun igba kokko ta won na ni ibere kan tabi omiran lati bi wa lere 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi ke pe wa si 0915 3334 893 0915 3334 893 ati 0911 3333 893 0911 3333 893 ẹ pe wa si ori ero aye a

0: se bo pe ohun ti a so ni pe eni arabirin yen ti ko ile o ti fun caretaker o ti so o de ko to di pe oko lo o na lo connect caretaker pelu oko to si gbe be ti won si sanwo le lai mo wi pe iyawo lo nile e se ri at initial stage ko se ni to mo won ri bi eni pe awon rent ile won si gbe be le sugba to ba di wi pe won gbo won gbogbo eyan gbo ton because oro yo kokko dariwo laarin oko ati iyawo eti eti meji meta o gbo ti e bi oko o gbo ti awon ore oko o gbo eh se ri eniyan lo lati mo to nse eyo gbodo je ki side talk ko derail ile re tori gege bi okunrin olorun o biire lowo wa ba se manage home wa ba se gbe igbe aye ni idile wa yo biire lowo wa irin ajo iyawo ati irin ajo awon omo she understand me
1: yes, sir.
0: So but if gege bi awon daddy yen se bere ni pe kini interview yo so nile yoruba won soro won ni e o ti fun lefo je ni o ti se gba ni kankan sugbon tohun ba wo dada to ni emi olorun nti o kan sele ni wi pe won wa le pawo po tabi ko olorun roko lowo ki won ko ile miran kan relocate sibe iye ma je ki oko ni free movement because ohun ti arabirin e gbe wole ni wi pe nti o sele si iya ati baba ati eni le to ninu ebi to ti wa in lo je ko run nkan be yen ko de gbegbe si igbese be yen sugbon oluwa ran wa lowo imi le ni ton ba ti discover nkan be yen to ko ba ti discover ko loro ran lowo ko kan rale ki won ko le o le je joint one o de le je singwaneli lo ma se ki won relocate si be iyen o je ki awon ebi oko gan o ni ore ofe nile yoruba o lati le ma wa be so
1: okay e se go to ba ke dani ti o ba wa ti won ko ba lowo lati ko ile mi kini ki iru okunrin be se so ma lo gba le mi ni abi kini kan kan se abi kan si wa ninu le yen gba te pe tokotaya na ni won
0: yoruba so kokon won ni to ba koju si yan ke yata to ba koyin si kota to ba wa ku nikan
1: ko de ra re pa daddy wa ina bolari wa se ti gbe idanse awon baba wa fun o ti dara fun wa loruko jesu ejo eje ka pada sori ibere mi ti mo bere pe ki lo de ti awon tokotaya won de gbe ra won ni okotaya sugbon to je pe won se bi eku ati olongbo ninu ile ti enikan fi wa ku sile ninu awon me ninu awon mejeje to je pe ojo kerin lawon ara atagan sese n gbo pe u da pe nkan run ninu ile yi mi ko ti e ye mi rara ejo in to sele ti mo mo si ni o kini kan to le faru isoro
0: iya o nse okun fa re ni aisi ife lati bere ti ife ba wa ko si bi oko ati aya o se wa ti won ni ma communicate ye ibare ni soro yo wa bi oko ba ni ailera iyawo le do gege bi to idi ti olorun gan fi da idile ni wi pe lati le ni companion keyan ojo gbe po keyan ojo soro po keyan ma dagbe so ti iyen o ba ti si nbe ife olorun o si ninu ile yen olorun e so pe a family that prays together will live together te yo ba jo ma gbadura papo laaro ti o gba papo ni asale iru e bi be satani o wole won a de ma fi iro miran si ati oko ati aya lokan won de ni irin ajo won oni gun so iru idile be o lati je wi pe iyawo atoko won si ninu ife tooto imoran won ojo then a mo boya won boya idile yen bimo
1: won bimo
0: e ton ba bimo ibu la won omo wa ti won fi mo bi baba won saison tabi wi pe nkan ti e le ide lojiji oku ohun to se pataki ju fun oko ataya ni kan jo ma gbe ninu yara kan na kan jo ma sun lori bed kan na se en ti mo so yi wa ohun to se pataki ni yen ni mu ki ife ko ma gbile si yato si ibalopo ki eyan ba jo ta ba jo sun ta darun sodo ara wa a mo wi pe enikan wa ni egbe wa so ti sele kan ba ti e fe sele a

0: Hoy hay solo a Enile Tutu.
1: Era mi mamá yo.
0: Ewa si enu ono re te yin tope ati si a dala re te yin ti yin. Ke ma dupe fun. E ma she lo ba won ba o. E ma ki pe oku ise. E ma fi gbogbo go iyen ola ati agbara fun. Tori pe Oluwa ohun lo da wa tire ni awa awa ni eniyan re ati agutan papa re oya e wa senu ona re teyin tope se e wa si agbala re teyin tin eja tu jo ki pe o seun o ni oni ojo kewa ninu osu karun odun 2026 leyin ko jesu oluwa wa ojo isinmi won po ni kabiyesi olodumare Olorun tin gborun tin so on to wo bo ba se tan ko si baba len ti o bile re o ba be to tin be kayo to ma be o wa to ti wa keyan o to ma wa akoda ye a se da orun The God who was, the God who is, and the God who is to come. Kabiyesi Olodumare, Olorun Oba mi ibare. O tobi gani o. O fe, o fe gan. O gaga giga re o lo di won o se ga to bi fe to lorun o se gba o abun o se gba o be na laye yi o gba o o a forun se le o fi aye se apoti ti se gugu aye pata wa da bi elenga ni waju re oba mi oke Kabiyesi Olodumare, Olorun Oba mi ibare. O n be lajo, o n fon lajo. Iru Olorun wo le ye o. O bi eti kara bi ajere. Kabiyesi Olodumare, kabiyesi re o. Kabiyesi re Olorun Oba.
2: Alo fun ogun Olorun. Ebun kebun ti baba.
0: O gbe ni nija keru o bo nija ni o. A se bi wo lo nbe nikan ja. O si towo bo gbogbo ara le loju. Adake dajo Olodumare. O mo gbeja awon omo Israeli ja lojo si. Otoju farao alaseju atawon mogun re

Oya o se ti wa nkan fidile. Se ti fidile nkan. Oye ja tu jo rinrin ajo emi lale to ni ninu eto yin eto wa orin emi la pe o. Ani ni bi gangan lati mo se agbeye wo. Awon orin emi lokan ojo kan ejeje. Bo la se nkorin emi o. Awon ilana wo gan lo ye ka mo tele baba fe korin emi. Bo gan la se nko baba fe kinu Olorun ko ma dun si wa. E mo gbagbe pe mo ma so fun yin. Orin emi ta ba ko ta fi mi se emi ko. Elehun e sorin emi mo ati sojorin ara. Bene. En ta ba pe lorin emi o gbodo ma wa lati inu imi si emi mimo ni. E te ba ti fi ogbon ori yin gbe kale Olorun ko. Olorun o si nbe emi Olorun o si nbe. O lo fi je wi pe awon eyan o kan gbo won o si jo. En ba ti jo tan na lo ti tan si be. Amo be ba gbo orin ta ko lati inu imi si emi mimo. Laarin odun marun mewa ogun odun ogbon odun adota odun yo si mo dabi wipe won sese ko lana iru awon orin baun lawon oloyinbo fi ede oyinbo ro won pe ni evergreen ni be ba ti gbo orin evergreen ni orin ti an ko ti pe ti pe ni amo to rin ohun oku ayo se wa ku. Emi mimo Olorun won fi gbe kale an gba won fi emi mimo Olorun se agbe kale re ton won tun a fi emi Olorun ko be ni iga temi Olorun o se ni ku ajinde atiye ni a ko le ku ah e si gbo awon orin mi o ti pe o tawon to ko ti ko o si mo tuntun si ni eti yin. Yo si ma si e mi atokan yin lore. Yo si ma so yin po ma agbara orun eyi ti n sise iyanu. E dakun ba ba n gborin emi ede gbodo ma ja. Agbara Olorun gbodo ma sise iyanu. Okeke Jesu si gbodo ma tan kari aye ba ba ti n korin emi. Emi ni ki ku. Ama be ba wo awon tin ko laye ode oni ngba temi o le ku aje pa won gan ni won ti debi orisun agbara wa Olorun se bi tatijo awa laarin lona tatijo nje a pada se lana igbani baye be ba fe shon ti inu Olorun o dun se eyin o mo pe eyan mo korin kori Olorun o si mo wu be ni e ti gbagbe alejo mi ti mo gbe wa nje jo ni awon soro ibi won ti korin emi ti ise iyanu ti sele awon ekanta ni te eyan o le recover hare Unrecovered encounter. Wa mo ni iriri yen lo titi aye ni. Iyen gan won pe testimony eyi to sopo mo miracle. Ninu orin emi ise agbara nbe nbe. A mo n gbe awon orin emi yewo lori eto yi tori ba meji ko be ba tin gbo ke le mo ni idapo emi mimo ni. Ewo mo tun gbe wa lale eto ni mo ko won de tori yin ni o tori temi na ni pelu emi se en ti o so pe God bless you ti o ni sadua ti e God will bless us ni be ni God bless you, God bless me, God bless us. Irin ajo ye ajo rin po ni tori pe be ba tin ri yanu gba emi na gbodo mo ri temi na gba nbi se ti setan se fe gba yanu orin ti mo ko wa loni oniruuru ni
ele wo won pe lo ni ruru seyin iko iwe orin ni e yi ka eri awon kan gbe ba si iwe orin deyin won pe awon akore kan oni ruru mixture Aman mo fe joko si abala kan lale yi awon orin eyi tin mu ki okan eyan o ru soke ninu olorun e mo sori tinu e dakun ejo ki le nla koja olorun se bi tatijo e ba gbo awon orin kan yo si ru igbagbo yin soke ati fe boye yin ro pe ipo te wa o ti tan o si ku repete be eyan ba lo ti tan fun yin eyan so pe olorun so pe ku repete fun mi orin oloyinbo ni mo fi fe wole itale toni awon orin to ru awa soke nigba ti okan wa rewesi lawon asiko kan korin korin yi mo feran won sa mo ma n gborin won ma daada baba n soro nipa korin korin emi awon eti e to wa se naija bi ti wa se ti gbo ko won ri eni ta ni mo n so domo e ni se ma n gborin domo e daada baba yi n korin ninu imi se emi mimo be yan ba ti ri won gan yo mo yo pe abisi olodumare won lori ofe lati wa si nigeria lawon asiko kan be ba se alaba pade ni bi apejo ibi won ti korin eyin gan funra yen si mo ni ifarahan agbara olorun eyan korin e si ni ifarahan agbara abisi olodumare don mo e won korin kan gbogbo en to ro pe ona ti di gbogbo eni taye ti ro pin gbogbo en taye ti so pe ko le da fun abi eyan ba gbo orin yi gbogbo awon eyan ti a n pon loju ta se ni lara gbogbo awon ta n gun garagara gbogbo àwọn tá a ti sọ̀rọ̀ àlùfà ń sa sí pé ẹ̀ẹ́sọ́ sì lè dá fún ọ dánmú ẹ̀wọ̀n kọrin kan wọ́n ní God we make a way where it seems no way níbi tá a rò pé kò sọ́nà ọlọ́run yóò lànà o níbi wọ́n ti rù ọ́ pin ọ̀nà yóò là ń bẹ̀ níbi wọ́n ti fi ojú bíntín wọ̀ ọ́ ọ̀nà yóò là ń bẹ̀ nígbà tí àwọn kan sọ pé kò lè ṣe é ṣe mọ́ ọ̀nà ó là ń bẹ́ o wọ́n lò lè bímọ mọ́ a God we make a way wọ́n ní láyé tó wà yìí ó lè ráyé gbé God we make a way dánmọ́ ẹ̀ wọ́n kọrin yẹn wọ́n ti kọ́ ọdún ti pẹ́ o àmọ́ bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ yóò sì dàbí pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kọ́ ni ó yá bàbá dánmọ́ ẹ̀ ẹ̀ gba lẹnu mi ẹ sọdọrin o God we make a way àwọn èèyàn fẹ gbọ o.

what we make her way. Where there seems to be no way. Along your land, nebi to da bi pe ko sona. Domwe, awon wa korin yo, lati bi opolopo odun seyin. Orin si wa fun enikan. Orin emi nu teyan o gbo ti o si mo fun yan ni itaniloju boyo Olorun ti e ti ba o so awon oro kan ileri eyi t'Olorun ti se fun o don ti Olorun so ninu orin ni baba nsoro nipo orin emi ise agbara mo nbe nbe idaniloju mo nbe nbe to oya o bo tun mo orin mi wa lale etoni e mo gbagbe pe orin ti mo ni mo ko wa lale etoni orin iru ni soke ni ati ifuni ni idaniloju wi pe Olorun se nbe nibe orin emi tin soke yan ji boye yan ti fe mo rewese eyin ti e ti fe mo boju eyin e so pe e mo boju eyin e gbo awon orin emi ti mo ko wa yi e mo wi pe ere ti se nbe fun igi ta be lori ni bo ba ti le duro omi pere bayi yo turo soke ni se kin mo wa ton yin nigba ti o ba mo so eso yo so ni ogoro run ni o bi o se se so ti enu to oyin damola adejumo ona korin kan orin ohun ti pe elomi ko le ma ko ama ko kuku men to korin ohun e je ran yin leti

错，我只让我呢进木古瓦拉来住呢。啊，我呢如呢说给你，陪你谈你路就陪啊你些，可是不只乌来古里哦，可是不只乌来古里错。别呀，把天你别多，你诺老侬，公多多你是些，古达，你别这样说不提他。Egbon to long sonny, O long share share berenny. Good door not a yellow tea, dee, share bony domoire. Only a long was she lana. Nebby town, can you, sonna? Egg do ye till ye damn a lad, de juman conny. A lot on low mount you share. Bog won't ta film. A ye too jerry, ne no along.ti o fi de sise mo ti wa fe mo lo le baye ti mo pe bo ba ti di agogo e me san abo emi o mo juwo si yin pe yoku o tu di jo mejo lori eto orin emi amo ki n to mo lo lale eto ni mo si ni awon Jesus Preachers Ministry na nbi won korin kan Oje tuto simi mama fifaja Oje tuto soma mama fifaja je Se ranti ama woni de lori ofe lati le tisiyin lale toni ama elomi ti gborin ti pe won amen to ko Jesus Preachers Ministry awon ni won ko ama ile mo fe fi le pelu yin lara church lo korin ohun ori ohun si ti pe ba kan baye ama be yan ba tun gbo yo si mo da bi pe o sese ko lana ipe ni o ipe ko se bo ti wu le ka pe to laye yi ijoba orun o si le ri onigbagbo o a pada lo ri isinmi ni yejo ta ko maya yi ta wa maya yi ebi bo lo ni emi na ni nti ba ti se ase gbe jo kala da gbogbo ele ama baba wa da le ton han ni bola pari rin ajo hun si ijopo orun ma le re oni gbagbo boya yin ti sare sare nle aye ye e ti wa gbagbe orun e ma gbagbe re o e ma gbagbe re o ni ere kini fun eniyan tu jere gbogbo aye to wa so emi re nu kini pase paro emi re ko ti e wa so nkan kan te le ni laye yi ko le teyin lorun be yan ba so pe ohun fe bi mo ni bo ba tu bi mo tan complain eyan fe lowo ni owo ngan orun gba mi to ijopo orun le re onigbagbo ele ni won fi mo fi yin le lale toni titi ojo mejo ta o tun pade lara joji lo ko bo lo se ko oya lara ba n tun ko fawon eyan to ti gbagbe.